0: mo.
1: Sara, mo ka wena ka mo re baba.
2: Ke le baba mo kwaka. Ke na ono ka cha miheya. Na vetho we chechela ka uni wu. We cha ka mbarakan. Wa khala pama.
3: Ti we ke na ya o wa khela alejo. Ati ya tanra o wa anile. Ke ntshuna wa pe ayo ya pama. Nto o musika no. Mwana kote po wala mela.
2: Ku, o hape a kaita purutanari a hapa mwana ku. Han wala mela na veto kwe opanya.
3: Ita purutani hapa? Mpwana na msiveliwai?
2: Ana msiveliwai moya. Sola so kwe a wapea, so sivasha na veto tisa kuru. Kina mohusia wapea?
3: Ahe, Sara. Kina mwereria?
2: O kiroro mele moya, ana mwasivela.
3: Iya, olelo ka penye mathapa a itapu ruta ni hapa a mwanako.
4: Alima.
3: Tia.
4: Yoja ela o tepa o siva o reeli higwe.
3: Oho tamalane.
4: O kiecha nede ko ya mahiku o tene vate vava.
3: Murwe o chuna wanyo.
5: Mwere sihi ano, mujeso o siva siva ni ikani kani. Mukale o jomure cheleni. O siva siva sha, o kalao ni o chuna sha.
6: Maisabo, maisvida.
7: Itanto amor.
6: Maisvida, maisabo, maisvida.
8: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Wali kalu mendes na kasaramba mpuno mkamlinye ni aradu msambiki Luwe to enofanye la wika msorobu gobwe la Ya wi aima anata buwe ngo hodu mudaya wibile juwechi Mugilatele motene Maunu ya ninyo Odu di silva Belami odino uye la Atu wengi ankalo divuza vudile wela makarto divuza ngawe ya Okunolo mwala obe la nada mino uye la madibaga kaliwenyo Mina dhaga Mina dhaga Detene maluti ya thani No uye la

0: Baito, ni malofugu la michito deo, mudibani ya mabasa ambala ni yona kwa ni ya juaka la boninga nti, no na, no, bani moteni yoyla, mudiginye le muo itu set, 91-12-657. Zindi yolo ya ukana mudiboni wa Roma, bon dia. Bon dia, oh, sumaguru mundu wa gumi.
1: Tamgumi maashkini nyo weno.
0: Okuno kwa dere tuweni. Murami yao wadidi, kusinanga wene uzuzu mileni?
1: Kawane, nino tola, utola kao sinanga, usinanga moda wali.
0: Ha?
1: Mbanenu ya wali kutola.
0: Otola. Otamila, toloa, toloa. Bugela, ya, apa, mbuga gaya bubu eno bubu.
1: Nibu wana guaso ufanyabu ilu bweni.
0: Aha. Baito, ayani banuna kwenye jwa kuwa niyo?
1: Beno waba takulu kalabu, unkuli wa sirira.
0: Sirira?
1: Sirira, unzi iwa na sirira, mazinzano bali wana sirira, ito zetu
0: nini. Je, wele sirira marito?
1: Mpira ni mazina azamani.
0: Azamani. Mfuna mwa ya zelugani, zelugani sirira?
1: Baito, yo kumu yeni, uli masundo ni, asuza gila eni mshkola baumu ni uli.
0: Baito.
1: So, egu miji kuni yabo.
0: Egu miji maka maka.
1: Endi mwa ya endi mwa ya. Kodi urapi, kodi
0: urapi. Egu mi. Bye. So maguru mundo yonu tamalan mkana mambe suwa tima mvurona kama basi.
1: Baito mga buwela mkule muyoji akadakwa zabale. Anamu nyo
0: ten. Akele malujiri.
1: Maru gani zina.
0: Ah.
1: Yo kuno luwala wanu mwopali wa zina.
0: Notamalan, umambe swatima, mvurana kama basaba.
1: Brigade.

0: Mukuo, bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Dindoga na ania ni mluvi.
1: Obeto na makura.
0: Kavara munu, obeto kamer banu na kwani ajwaka.
1: Na kwani araka de manager Levi na kwani ajaka 15.
0: Levi mfuna muti de zalugani.
1: Jeli ni mina da ana wila yena kalam ko vilela mushkola mni edi ye akalam to vilela na ana mli otena akalam to vilela na kwa ana edi yena otena.
0: Mhm, bai, no tamalan so obeto. Kanu mambesu wa timu mvurona kama basi.
1: Obrigado, yamba.
0: Yamba, yamba.

0: Kumpu nyumbani ya Pepo, bon dia.
1: Bon dia Manu Pepo, nikasimu bon dia.
0: Bon dia, nilo gana ni mulipa gani? Maru. Halo. Oh, wala tom duni.

0: 8791-12657, olhe madana moinho. O cala um fone mumbuza da bom dia.
1: Bom dia, bom dia.
0: Ninoga nani muli pargan?
1: Ninoga neza kukuma nyama kata mauda mashiku.
0: Aha, so izaki kaloga ninoma kata bani ona kwa niya juaka?
1: Kao ai wale mia na kwa niya juaka majakala oso difuna da hata maile utena na kwa niya juaka. Akali o naegu mindi mwa maji mulugu vina akwe.
0: No, tamalani mkani mwembe suatima.
1: Abirigati.
0: Yamba.

0: Baruna kwani ya juako wani nyu?
1: Mwana ka katia.
0: Onaza kanga zi katia?
1: Seti anu.
0: Zelu mwaiyene?
1: Nazo, dinamba hila zelu inuwa madretu. Atunze gezina shkola.
0: Aha, bye. So, erwini unota malan?
1: Nazo, brigade.
0: Nyamba. Yeah,

0: Mukuo mchitoni mwe o banu luku bondia.
1: Bondia bondia.
0: Oh so mar germano murdo nyanza za kaloka ni kwadere tuweni.
1: Okulo nyanza za kwadere tukulia burinada.
0: Ah banu na kwenye chaka.
1: Ero radio huko.
0: Ah.
1: Okulo kabora kwa nyaya ka.
0: Aha.
1: Ah, ato atene atene anafanya yaka na bunoyo tena nchao yaka ya ubaliwa na obrigado obrigado.
0: So Omar no tamana ni mkani mbesi wa tima mvurona kama basi
1: Iyo vila mula bebe letu sema katamiyo.
0: Ya, no tamana.
1: Yamba.
0: Yamba yo. Iyo nova.

0: notamala ni mzumbe albakrim madalif sabaya epadi age ya poesia nupitsela gawila nyomo teni vina kufuno ko sepadi mapasa aba umfuno ko sepadi ya poesia age bari mgafizelo kuno kamrinyani ya rad msambiki mnoni fanya iyo ninowakelani nikalaka to chirichiri ya mamalelo wa mababasiu aba adabuno ninga malogila yu mduni yowila yolagana kayoroa yowila nikana epadi mfuna yowila notunye zenifa ngono wila marumu mababasiu aba a azumbwe masiku abu andao nineloza na epadi age ekalaga epadi ya epadi age ekalaga ya kaloga na miyo mzumbwe chini tu yao epadi age Eji kwa saga ipadi ya mabasa a azombe vinagua mabasa aba ankulu wa plataforma di participação de adolescentes jovens a provincia juna ya Zambezia nona nikalagani kuru na azombe aba antumana wila azena mikalo za makamaka wila alaga vinagua azombe na esile zimpata logoneo esile zimpata okala wadiretu wa iyo ninga azombe nona nikalagani kuru ninagumani ya azombe otiano tiana nilugaga ya anameba anama loga vinagua a radio msambiki na televizion di msambiki ako saga ipadi vinagua nikuru na numba ya malamulo ya aima nilogaga ya parlamento infantil akusage padi vinagua akuda forcon ICS na coalizão aba azombe antugumana aba azombe angumani ya mobile otiano tiana wila noteni nwane lokala wadiretu wa logo neo nona kala nuhuruwa na epadi age
1: kaloga na miyo mzombe chini to yao
0: Yaga miyo, wawakela azombe, na mikali lo zinkameza wii, akane mwono wala wamakamaka masu nzoni mwawo.
1: Kito weo mzombe, chini to yao.
2: Yaga miyo, wakukomeza azombe, yuwa namo guvele, otela, obe, oteliwa, jaka zinakwa.
1: Kata gere azombe akwao, jwao.

Jibo ya misa je, ntagia dhimpadu wa masaka mingene mawani. Makamaka dhapadu ila gama mkwela. Mkweli wadabono mangwana dayo. Lotetene ono wakiwa. Na masiku mingene sa zinopadu wa kinkala.

0: Sara, mota wena ka.
1: Paka. Wa khala phama.
2: Ti weke na ya o wa khela alejo. A di ya tanra o wa nile. Ke ntshuna wa ape ya yo ya phama. Nto o musika no. Mwana ko te po wa lamela.
1: Hu. O hape a kaita brutanari a hapa mwana ko. Ha ngwa lamela na vetho khwe o phanya.
2: Ita buruta ni hapa. Mpwana na msiveliwai.
1: Ana msiveliwai moya. Soga so kwea wapea. So sivasha. Na vetotisa kuru. Kina mohusia wapea.
2: Ahe Sara. Kina mwereria.
1: Okiroro mele moya. Ana mwasivela.
2: Iya. Olelo ka penye mathapa a itapu ruthani hapa a mwanako.
3: Alima.
2: Tiya.
3: Yoja ela o tepa o siva o reeli higwe.
2: Oho tamalane.
3: O kicha nede ko ya maiku o tene vate vava.
2: Murwe o chuna wanyo.
4: Mwere sihiano. Mujeso siva siva ni ikani kani. Mukale ujo mure cheleni.

0: Ntegwa kamiva kata sorero osu kamsuruku o pank o asusia sao.
1: What baba kirimba ka ikorowa bahi? Kirimba anene ikorowa
0: ha. Arina anene ikorowa suka ikorowa selese yo.
1: Bano ikorowa iha monko hanyo. Ikorowa chumu monsokela jinto kama membro. Ikorowa ina kuma adi ikorowa iha monko hanyo.
0: Ni suka ni kurune nene no wamepuru asusia sao. Nukusha huyo wo nera mtukumanu wangu nukumia mpota huo rabo nukusha yole natumia nasuka kuhira nikeli haraneke oholo mtekwa hweni yola ene malabili ha nikeleke nukusha kumsuru kweni yole nivarileke mtako sako sindi malabili ha
1: masi nyo wabali mpachendaji 2004 ho mpaka hii hava mnaona haikate yaka enavira ikoro ya mvarila kine kwa sangi sinna acha mna kuhanyo
0: sinna atai
1: vale mwakuha deboje yaka mse nacho mntekela nyikoro ya
0: nimele mteko porowira makina angu ya honone ya nikushake yole nrehere nike yole msuru kwenye yole
1: nyumai kaha kumbwa ya yu wapai. Nyumai, nyu wawele wa 2004 yo wampako lilo wawa. Mwavarela, seni, banka nyuma wakala ni mwanyo, ni ikoro wa siha sorafu.
0: Nupaka, nukusha
1: yu. Nyu wano, omuchu wanyo.
0: Kwa mtu mamotaka, kwa mtu maikulina saka, kine wabate, pahin, kwa mtu mikoro saka sampa.
1: Kudo, mekinyo.
0: Osuka wewe, ni osuka, ni osuka na ni osuka na seyo.
1: Mwani toko ena, sina nanyi mloche la muradi Msambiki, shasha programa aikopela ela yomokone wa Msambiki. Ahu naka, okumanela wa amakuwa, programa ni hinrera ahu, okiratela hiyo, provincia hiyo. Cabo Delgado, Niasa, Wampula, ni Zambezia. Olelo, nriye poma ya wanakuruwe, ekopela ya omokone wa Zambezia, ola. Na panya huo ana loko alipa projetu ya ni huo no ravo arile wi hane miruku nyu sina nyu mwane
2: mikinyi hani wa mario kwa tiyeke
1: aiwe mwa mlipa ntumi hanto
2: mi ano ai mlipa otumi ha orawa kashirenti
1: Sherentene. Bakirina anene kichunaka otuma kwantita zi okwela. Ninyo ano
2: pa? Dimiyano pa hekipanya kipa huwe apala ka munjeni pa hekimu watu mihera pa.
1: Ahe.
2: Ina.
1: Nyungo lo omo ilikuluku tane munikurunila.
2: Asosia sawa la kiriariwe en 1998 mwaha wolima. Nimiyakavavo en 2004 unanifanya prushetu la oravo. Ukuma toshi mili kwa turuvavo, nabara miteko soa mili ya soolima, sooravo, mpaka ya neti hirapahe soa mili yu kanihie, lelo vahe anamalima, na alipo horavo, nintumi horavo, nintumi hipurtutu soolima, ninitumiha.
1: Tiwi programa nyula nikuru na wii wanana ntua na olima hamu hii yeto?
2: Nari kanihi ya tono, porque neno nipatu wana ahu.
1: Nkahayaka. Nyo aiwe mwamulipo tumiha. Otumiha, ashimuri mpake losha, mpake banka, mtumiha owane.
2: Orabo le hanna kwa ni mpeke la helosha. Mutum pavela, onirelo wangu iyo. Na iyo iyo kawira wakalo ereve ntuka aluke ntuku maniwa. Nini kusha naro iha natumiha, onamala narwa.
1: Masi orabo la chumwa maliha, orehele ya hiha, onkala vata kanya?
2: Naro, onkala wa arumasewa huwe iyo.
1: Mwakani arumasewa?
2: Mwakani ni mpaa huwae.
1: Mpaa, mnamkuhanyo.
2: Ina, mbae, kina
1: mwemo. Iwe wakano fabrika, wewe wanto achumu na mnamrehele anyo, onakala uigo.
2: Vante, kina wino utekiwa vaya nuluko. Mpaa,
1: ulu, mwapacha lopaka toya yolipene?
2: Yoli, papa, hini wano pakiwa mani hiye pakiwa kawa.
1: Wananto oravo la... Onkwa hai ni potoro nila nikane, sini nile na mahi na agwa mineral nikane. Mwamako, onkwa hai hiya?
2: Ya kala, ni mtunga ni na agwa mineral.
1: Sini nila nikane.
2: Nikane haya. Porque sempre ni uo meolituru uo. Ni mutu mekapahi sempre meolituru 300.
1: Wakala karu, onakuma pahi meolituru.
2: Meolituru pahi ni mtu mihahu 300 metikashi.
1: Mtunga mchua na oravu. Waje oni hai oni hatra meyu litro
2: okala ore fresh kundina hu this is a meyu litro o aphavela ka 5 litro ninni mtumiha 5 litro vale waso ore ramu iri tandu ifarash kushi namutumihera ma aphavela ka 5 litro i aphala ka meyu litro ninni mtumihera aphala ka 1 litro ninni mtumihera
1: Oka haka negosi wena ora onna kuba.
2: Nakoso pahito weta. Nyumurereli wakapahe orava nyumintu sanyu inakela, munapula, nakoso kanka jamia.
1: Mundumi hapurdia, vani hikune, vasoma anane, uhiyo la mnakiriha nyumawane ya kare programa hii haho, uhiya umwejiha. Murvava ni mkara ante vani kuru mvanyo, mundumi hapurdia, vani hikune na arismana mapotro mahaihia.
2: Wani wakula ni hikupa hemu tu arwarupa hemu mpavela no mtu mihera. Kanira tawira ni wehera sama ni wawira, naka ni wehera ni hikuni wawira. Ni hikuti ni hikuni nruwa mtu ulo mpavela otuma no mtu mihera pahi.
1: Maselo wanyankalo wale ohule eno, ovinye waratane mpaka waratane.
2: Hewa, kumilo voosi isu mpaka ya osheku wansuwa pahi. Nira ni mwadaka mtu ulo mpavela otumoravo.
1: For example, vamweri. Nyumpanke ikonta matematika.
2: Vamweri ni... Hia nronwene wapula porokolo nkala tresh message para wapula. Entao tresh message vavale na roa wapula, nini pana kapahi mili kilu, 500 kilu, tepente e kwantitate, tepente o kati.
1: Por exemplo, ya kele, mwa panya kwanto, ya ke manlaya.
2: Ya ke manle na hipa mili 500 kilu.
1: Niha mili 500 na kumavo kwanti.
2: Entao ikoroa sene na panya ahu. Ikina na hira herra maki na hu, ikina na hituma maki na
1: hu. Wari kwanto?
2: Wari 14 setisento.
1: Entao ikina mweno hai?
2: Musuru kwenye. Ndre herra maki na, ntuma ifatu sa hu, ntuma ikiribu sa hu.
1: Kwanza chumo, kano igwe hina wariwa chui halapaka?
2: No, kano paise igusi ni wariwa maapula korango. No kama
1: nyumo ihonto shati savani kuru nyumo kala ni manyo se ni muno pwela nyu vaba 2024 ni paten rahu o tumiha o ravola mi ana vate vaka ya kaka ke raka tela tela muno pwela nyu tento ko recorta sa
2: mi ma komu sma mota ka ko tumi kulu sha usaka ko tumi ikatera saka ken kila tela ka vate vaka
1: ai watu wapa kempa
2: mpa wapa kempa ka iko hula nshapa
1: Munda pua to inama.
2: Ah, kai kanu ipoi kitumiha.
1: Olo. So tena sayi ho no ravo yola.
2: Mashikamu akaihira wo ravo wamata.
1: Motela mokana na mwana.
2: Kothela iko khana na mwana ka kwato.
1: Muna kuzi hani mteko yola olima
2: ni ravo. Ni ravo yo pa hino olima wigo.
1: Yo kala muno pwela nyu ndelo mu henranya. Unchinanya wero muholo na yangu.
2: Oh, iye kha ndi tho ha ine mala yeso u pulela. Ah, ka ntlo ke thumene ka rone ine ora go yo.
1: Ola ke na mo tshuno mpotu hiere rolo.
2: Na ri o lo ha ho hiere riwa.
1: Ate we iwo.
2: Mpaka we ke nthokolla ka iwo ka rwe yo. Ba helosha ka ntlo ke khala nene.
1: Mwa kona ka paibu no pele mi ala baba mota ke ra ka le ntle ka ka vya ka ba ve karo, ka vya ka helosha.
2: Helosha ba hi. Ikina ka hiere kanaka.
1: Murno ya ka hi hi ya.
2: Ya no kireno 48.
1: Nari hi ha munalo ha sothene.
2: Sothene ba gini thokolla ba ke taka. Wira mashi ki yo khya mota sense ya.
1: Ala mwana nya na husera ikina setane.
2: Amoha umweto itaba. Mukena umweta sexta. Mukena umweta quinta. Mukena umweta kwarta kalase.
1: Ha na halo pia wo ya wasimai. Ma nyuwa no sina na yo.
3: Nikinieta na shosi na armantu, kinkume tishtritu, yomukupure e provincia ya Wampula. E kumunitati yominyewene.
1: Maro wana kuruwe no, marela.
3: Wana kuruwe no narwelo varamute kwa huyo la warabu. Niruaka winterere kwenye simenti sikina kusani halela. Alikina kwa nikathihera naka. Ni hinsuwela hundeli hiwaka natuwa hinsuwela na hina leli heriaka.
1: Nyuma mvolongwe mole ni mone koronanda elo kuloko ya 2024 baba
3: ni kurune ki volongwe 2025 para 2026
1: e akere kwasi o pachera wa nyovolo wa motano o uichanendene seni yo kunse murima
3: o pachera wa nyovolo wa ni kuruna wa rukhala ahana ne yawo shefi wo khala bamba muteko ni bale ntoma mamem purwa baba le Yani rani pur ni kuruna huna ni haba ni muhaba kashefi ni we hawe hana kamiteko senesi yani barahu sorabo
1: ni chura we mwa shefi baba le kurunda
3: ah
1: yo obono abo ya kende mkana shefi
3: ah
1: ah o shefi wa we hai se ni mulapani
3: o shefu la Eparawe hawehe. Fintarabo na wakala inishu. Oni dirisari ojikisha raba lukarini. Okusho raba mkina kuwa hikala inishu. Panona wakala inishu si sasa. Nina tikisha rawani, nake lora herra totinovu. Na tikisha ranapu hava lukarini na kala numeru no amalela.
1: Tipu kere hai. Nakala makoordinatora tiwe hai.
3: Facilitator.
1: Mulipo kui hamteko.
3: Yakala
1: makate miho yankano nchuchekulo unopanya ye. Masi munona hai vava ni mbolo ndanyo mteko.
3: Masi hali kivolo waka mteko ole kihotewira. So kala kinona kamitiki ni husamisha ki huso wata. So tene ni mvara husina ni sinini kwela pahi.
1: Na sana siti thala no kavihera.
3: Ana siti thala ni ki kavihera. Okala bono wa eya khayonina no. Sikikina ku ana siti thala ni ki shuti hana kinjerera.
1: Ni bor no yaka hai.
3: Tirna vinsejano.
1: Vinsejano jine siti thala kina kwa 40 45 mun lapa o hirvo makachamiho.
3: Kinila chana sana wo mchekamiho.
1: Bor no mama hai kinona ni kuyanla.
3: Kirna na mane asheshe. Moso umweta sekunta. Orna setian. Vana sikina kina kwa osa. Kaya ransema mpasa. Arna sa trejan. Mpano norna unwani.
1: Ano hiha uri ya muha mnovele na ipu muma ano la.
3: Nata. Kirna kusha mantinya ka warela ipeuka. Na fatwa ya nakala ovi hapa, ovi heru wa paha, hino onori.
1: Muna kapela pama.
3: Kirna kapela pama.
1: Mofona we lukulu kusia la yuri ya hiha. Nama naipiri sisu kupareli wa pama. Ya hiku pareli wa tihele na pajua.
3: Ena pajua malaria. Anila na samirima ni sasa ikunyunyu. Provoka riki soprasunti ya la oriria.
1: Ni malihira ka wanyuano. Obama ni mvole wanyu 2025, mulapaka hiha ndoko mukavi here. Ewe facilitadora. Waseihe muno nanyu mwakala ni manyisha ni maendranyu na upulini hangwe okume wa rabomba.
3: Masi 2025 paraba. Kwa kala nwane nipake ya shapa. Kihana ipalti. Kini tuma ikatara saga. Kihane kulshau. Masinene ninawa kini loha towira. Kanjere nrasikino siye tosiribate.
1: Sene mwono hanyo. Njere famuluma eno kusali mbapurna. Ekove hinruavo.
3: Ehinruavo. Kini loha wira kamu tume mota. Kina kufaweta na mmemite kwa mahumu. Nina tume karwa huu. Orama hule na hela mokaro ni mene na ataka si ntuko sasawe ni ruya huno na ataka na ikaru ahu yeyo.
1: Mnona we ni kurula nina pando kale ikaru haya?
3: Nina panela nirunehe na ikaru ahu. Si ntuko ba nitani wa huno mutuku manola. Narukushe kikaru ahu yele. Neta na nruaka nano.
1: Wano murule manela tano? Murule nishapa?
3: Nruaka nano ni kume nishapa. Mano kuma ositati paroruano. Nakushiwa ne projeto aho yeyo neta na ho
1: no e projeto ta na ola kala nki kon
3: mos norte
1: mos norte to no ka vihera yo ma meta ko manyo mo na tanyo ana manala apa roale o moromo ni koro ara man koro
3: papa yo halo wani na ana mana
1: kanyanya ya
3: na ta kanyanya
1: mola kana pam
3: kinna roromela thobanchi pa
1: malo munakela porque namla pam ni koro nda munakela kwanti
3: Nina kilaga 1500.
1: Va muere. No hota malang. Kina haloro wa mai. Kina wasiti itala. Apa insina na nyoto kwena.
4: Ikini tani wa maulito ra usho.
1: Na vano chekula na maulito. Na yao. Pa inyo wano insina na nyo.
4: Miki ninyo niwe patrisi pa keleke. Natural lako toka pa telekato. Kina tamele o mnyeweni. Kitamele lako mnyeweni. Kina pujira mtekola. Tamele o mwenye wene en 1982.
1: Murimu ambira wene shove?
4: Nata. Kiri shove si.
1: Mwari shove na ele lukuluku ya yo.
4: Naa.
1: Opwa hopwa hamu yo mwenye mwene kwa mpulo jani muruba muhichi kelo kabutelka.
4: Nata angitigeni.
1: Mutende wivo.
4: Nata tia nagrimu aruha.
1: Murumu aruha. Nana mwanene?
4: Nata. namwana kina kaya ndre wenno nilal nihiyandre
1: marule mashoverele
4: kabele mteko kwa empresa
1: mano empresa empresa kina
4: hao empresa yu alkutao
1: emanlaya tomuna volo mnikuruna
4: emanlaya kina volo mnikuru moravo
1: mumu volo omento nikuru ya katana
4: kivalongwe mwakayo wo
1: Mali pafunta zora li papatonse ni kurunda. Mka hayaka. Munaona hai ni kurunda mwavarlaka yele ya rimporelu ayo.
4: Ni kurunda dimana kitupenlaka nri nore era sana. Kini eka sana. Tapa kini vara mtako wako sana.
1: Mkoko nghemba, nomurno yaka hai?
4: Kirino nyaka 52.
1: Osulu to mokalo.
4: Osulu ko kalano, osulu wayara.
1: Alama na hayo asulu hayo.
4: Asulu kata mwana o kana raru. Mukino o kana raru. Okina sese.
1: Evalonto mo kana le mwanyo, mavarrela wa yele mpunranyo veri wa ni koron lana wiwa nana ni pa jenre 2024 mpako lo chene mwabarra kama nona yu echwila programa yole na mwechela hafama
4: ni koron na ni ngrino orera tampe wanyaka ukala wo ikundisonji
1: ikundisonji maati ikundisonji hene na mchapare
4: Como hubiera tiene crimen ataque de hermoteco ulema, nora bola, y cabara moraboni, tiene panamosoro quaca, o we curia. Caro olemani, tiene panamosoro co, o we curia.
1: Masofia ocurra, yo, mutumano, manavaria, manraño, manavaria, te head. Ana locha iwa, tuma, me pacho sa, hija, norvina, que la te hiyama. I went in pena, malanta, a maca. Alo cha chwala iwe mota tuma nyuwano.
4: Miyo kwa mtu wa mota haka. Kwa kane nekulushwa waka. Soki ikale nempaya shapa.
1: And teno halani. Sehi hava yaka makuma tana tana munlohan ya kinatehe.
4: Kini loha wira. Ka mteko li ka kela oho luki. Kinatuma tampisi isi kifaritari. Oroe amota yao. Ikama seyo. Ikatera. Pahipa rato, sehipa ese mpanya ni abate, kini lo hapa karino.
1: Iri mulishtamba,
4: kari paka sehi kini lo hatu.
1: Nyumasi nkorona kuruwe no.
4: Naata wa kiro pachiri.
1: Mwone hae mvarila katambesi ya babali
4: mpia. Sambesi yola, ii kino na hiya no halu tulu wangu pahe.
1: Mpane? Sasa esen.
4: Nino pahe kino ono re rapa, kata la sito kembira aka pahe kino ono sao kitikiniha. Iyo wani ya. No pia sei ya, iti ya.
1: Masa chutanta mo nanyo we, elena ni halo wangu.
4: Kirere, mama.
1: Hiya nondelo na chekule na nana loko ala, akume umekubure. Erwaka wana kuruwenlo, aruenla ya okiratela uhusi hana, miruku sohi ya na hiyana. Wariyari wa mteko anlapaya mo ni kuru na ya na wiwa. Na sasa ya sound ya agrikultura ni apikultura. Tiwini kuru na wiwa nanela, olima ni opua oravu. Opua nutumia ho. Mana orabo onya wupulula.
5: Kala in group.
1: Shimo yao in group. Nyupai. Nka hayek. No tepo chekule la baba. Nsina yeto kwena.
6: Mi Vardur Manuel. Inkume komentate yo miyeweni distrito on kubure. Provincia Wampula. Ya miyo. Kimvara orabo nino. Kinlimi. Olimi he kampo ele simpanya ni haya. Porque zini kali lukari nuke la humintu ye. Então me quina limiar para limpar e vá para mim tu vá para mim tu ia e foi o esse no há o que o me querendo me no há o há
1: a fiscal
6: o há o há
1: o recuo lá cada muito nem te coa
6: o pro eu quando muito vá cada nem te coa ia o arana rega te coa nem coa o leu raio ela está na linha ela ora bolo heran de dama uli tu dana nari ora bolo hitum bolo musuru guru oi na ko ka shirin di e no ka wana sa fami de ko manu min tu sa ya ka mikin ko hiwa u ara la male la min tu ya ko so fili wa aha a de mi bento
1: yo oni me ma chela a chumana mo ni mo na we ba wo kalo ravo mo mona ha o lime lavo
6: Nimbaje ni uya mintu ye onakela ni rola wo kela banu ko me ko lime la bro ko ravo ko mpa tu susu Ibiye kama mwen tatakamo wapa heo weshe nuseke ya meantulu. Ni mwen tatakamo. Mi njoki mandari yeyo.
1: Munamantaro o ajutele ari kator.
6: Hale mkuru bena 14. Inro wa biario giroka giwehaka biario giroka giwehaka mintu ye.
1: Kata mucho tenka kale no no no vari wa.
6: Ikolomea sawa.
1: Ikolomea sawa. Kata mucho nkana ni ikolomea hai hai.
6: Wakena nkana seta gina oitu. Tebentera wera akela balongwe ni inano. Ndona mwasa lihela. Akela balongwe kala hii arina mindu zingene.
1: Ahe, nyo achua volongo arno minji, sinche ene ina kwanto, por exemple?
6: Por exemple, lakini nafena oitu, lakini nafena desh.
1: Walanto wava, akana alarno sinche ene, akina vakane, eluku luku yoka wa ikoroa sena, inamlikana?
6: Nare, inlikana. Kula mutu rawa iye, erawa iyo lu, no, apulava le anawama, unkumi hampota, oreso lonhala, ora wayi ba du mihi musuru kwa yidi umbanya de shi milioni shi diwa wawe umbanya si mkwanda musuru kwa diwa wawe tabendera ruwera wawe
1: te we vana chumo ne kore momo o murum kala ni meta we meta la tani koro
6: na kani kala ni meta bo kula mutu elime lo yi mata ma ruwe rawe ko mfanya we siso ali ba kam botho ole wan botha ole ni tumi ha ho bara uya tu kasha Ah, masih okey le kuah bawa. Hit mana fulanu? Roga aja nak kucium suruh ku tantu. Kuah ini yang kasih tadi tantu. Nampu saya walau kasih, kuminja kami fulan aru kuah le. Aru wajib kami suruh mana le nanti kan aru nan le. Lagi masih karung wakil le. Lele sih, lele sih, lele sih, lele. Ni dah kami suruh ku. Wogan apa yang dah hilang kami kenal. Wogan apa itu lagi kuah.
1: Masih nyu, mau kalau ni mau eno sibili hangwe. Okala mune korona yokera rela meano
6: okisivela mudeshe kolongwa kampaka na dosh milukaturu kinona wara okisivela burekani phanya musuru kwaka komthuma motaka kosha barimbaka othume kuluwesaka masiyi kina kishuntari kimsuru khoru okho oliman nola wara mune kishuntari ana ana kanini soma akena apia tosima sekunda aruban
1: mwahawa ikorase
6: mwahawa ikorase yebekwa sharkihi
1: Masih hiha mana usih hana mana imirku saya sewi mana nak hiha cuma
6: masih kena le, masih agak mira wanita mana ba, aku
1: lagi
6: mira, mira mira ba, kau yar wanita, masih halele elengkana halele anarana masih nala gisendala, halele ya tu, ani hiu sekolah, bagai kuahir sekolah, herong itu sekolah, agila cuma kan di bawah, nisuan sekolah kerja mana ruangan mau hiu sekolah, ini kopi awal, paling kau kontrol ni kunci lagu

0: murimo ni lava
1: only in the
0: bar. Bonlo and to that anyone and I got a song by
1: him.
0: Hiyo
1: na chima kilo madi ha mahaola nopa hupome la ya wana kurue kurue epoma ya provincia ya Vazambezia eri omokoni wa provincia yela mchua vinyaka pome toko ene ya vachua po na pache lepoma yoni kuadala avire poma yona makura vinyaka avire epoma yomukuba ni ha alapungwe toko la makulu kano yepoma yomaganja da kosht omukuba baba le rekuro mpito nyato epoma yomilanja hie vinyaka omukuba vinyaka ndo akojope apio na mpevo na mpevo mchu anchuna wa mpula onampa hakuli vya masa achuna kuro wana kuro tenka hapuwe haepoma yoyili vinyaka ndo mpye ye wana kuro weno na chekule la ho asiti thala vinya wampula nyuma sen corona kurwe
0: no ringina vio gno ba jer ba de gino nore go ri ya
1: mori mela
0: mori mela na gena lo ba I ka gino di lo wan ka biye ora ka mala shi
1: mas muri le le na
0: e vinya giru ye do min gumu
1: ate hi o
0: wa vinya wo shi su min pa ko vela bo o kin ke le shi wo we ma shi gina bi shi wa gina kurwa eni ro ma ro ba ba ti wo we no go bi re bi ri wa msana ka ru hu wa bulo ra bo kinarwa ta vila bo so vir ka ngirmele aya o kru halao kino we hanu we mukirele
1: aha e ma tongo pia o zambezi ya wona
0: na ringina
1: bo na pachera
0: ngira ni bo matharo ba mama
1: charo ojile
0: ojile
1: o molo kwe
0: oili
1: nya ka mna pia wona kurone
0: e karo ni wenle wa mpula
1: eh
0: vya ka tu wa flores
1: a heru da flores
0: ya ni wenla hu na ruho ba hempa ko bishwa momo
1: Ah,
0: can I mean the cigar and in when lemon hire
1: him? Yeah, we know when you turn sharp at you.
0: Ah,
1: but I want to put on one line.
0: Ah,
1: you know,
0: Karu,
1: Mwira Ojile, Omolo kwe. Nukale pa mpanya yo, wacha ule movimento vale. Pa molo kwe. Evi ya kawa mkurvara hama hapu wako, makulu kano va oili na mpevo, huma polisi ya va.
0: Iyi kanto wana polisi ya o.
1: Evi ya kawa mhapu wanto va, onya umuyo ili. Mvinyanyo nto ili va. Guru ilanyo wana kuro wena.
0: Ata miro sinche ni santi gini. Miro hainu la miro sinche ni nizuwe ni la hukala waya. Nizuwe la firwe. Na amu la kuwa sapahi.
1: Mamu la kuwa. Ah he. Wana nita na chima kilo mali haka. Nka haya. Nyuma mama asin koro no.
2: Mingina ntoko gino pachera.
1: Uampula pahimu avinyanyo mwechele. Mwechele provinsi ya kina o na tiyo pachera.
2: Ele tiyo pachera.
1: Tiyo pachera.
2: Iya.
1: Mwone hai.
2: Con era pa hi yo kisela la bela bo
1: yo timpe murmata
2: eh yo timpe murmela nta ko na ro ella hu
1: ah he
2: bara
1: nyon sana nayo
3: mi gini tano dulce artur
1: ah mai dulce arto ne mana ona mkona mana ro no meri mi ai
3: yo no tres
1: mo le kuro ne mo mbono we mo yakata
3: ole le wakini ri hatare shano ke pa jende ni na noru ke mthandre papa ole
1: ah mwachara papa malom volo wanyu mali khoro na munona mohai
3: ndina thunga ku ba one tuko muki pa jende ni na noru ba kino pa jera runto via share
1: aha
3: so te ni kin shooter kala
1: ah munam husera maso ora era ko
3: ora era tu
1: matonko o via share hi ha
3: nata ino pa jera
1: sambesi amlam pa jera mpia amash mo khala ni mwanyu apa pa locha iwa miano kinala pa mteko sa wapua naka hopua nyu munyua nyu mruma tamanyo na iya nyu na namana hai
3: kere bate bagai
1: na iya nyu na namana
3: eh
1: anamana mruma hai
3: kerno teresh
1: ahe mruno yakai
3: kerno 32
1: 32 anamana raro mas vama le teresh anos ala locha iwa vono iya no nyu mwenra nyu bate banyo tehe ni korwa jumuna panya nyu muni korone
3: Nkina tukala na itu so wata.
1: Nelo mna mloha.
3: So te nikini loherai uira kaa kala nikaro. Umotu. Palashma.
1: Mwani nilohi mwana no palashma.
3: Na atakano.
1: Kwa mna muire heria. Muna kela kwanta.
3: nna ke la ka opie ka tereši o wa toši
1: motako tsa le monlapanye mone koronela
3: ke nna ba moteko yo orabo o ka nna tereši kolomeya so ke re moakgela ninano gore sotene ke na mošu

0: Masi nomu na kuseranyo sate hen wana kurule. Baba ni murilanyo tu mingu atole lo baba mkuseranyo, mwanyo kusa kwa murima mwanyo.
1: Koshudera wa moravo, tampe sera wape ya mane roro herre sera koshudera.
0: Mwafi veli wacho.
1: Ora rapa hi.
0: Ena moka vihera ni moka lanu mwanyo. Ahe. Bano, yu mwano la mwukuparla pa mwana kuru na oriri yao. Ma yuki ya oriri yao te pato.
1: Ena, ikini mwukuparla sana.
0: Mwafola we mwana aika peredi wa oruha.
1: Malaria. Ni yureda sinche ni sapa hi.
0: So, mwumu lo ipumu.
1: Sini mpanya mwana.
0: Ahe. Yu mwakala kala mwana kala no ilicha seho so mwumu la ipumu.
1: Okalana
0: maninyo
1: nata kuna tru ikina mone so malaria ni mpanya ka mwana ke koto kongwe
0: ihiha mramkeli ho
1: hospitali
0: ahe
2: mukati mi mone kurne ole confiro khala to pundono le kana to kumuthu o wanyawe a mikati mi ho sin phaila ro hekhala mais sakhala ka hira le nini we ro mali ha bara horo a ndamul mo mali hera ne ka phela go hima kapela wale la na mira wa khwaka wala shilo bona khwaka we re na pa ka susiya sawo asusiya sawo thorera mi baba ke ndabula pa ruthi wena guru wenno wa wa asusiya sawo mo sinorti oragan le were mo sinorti na shtor mu komunidade o mvara partir wa mphula capital ka tu sambesia niasa
3: wa mphula
2: wa mphula ah he tuni ra mo santiki no norti tuni ra mo sinorti
0: ah he hinka achuma nyuma maka ne kuru na sose sa horera wiwa na norera momo nali batu ikota
2: ikota kisin falya nini lebe ikota joya ha
0: mliba
2: hai hai wasusia sao kubiki hima yo wasusia sao baka ikota nini lebe wasusia sao nini lebe vinti alende di mpota mutu parokala memburu oni kala oliva ikota
0: Sei hanto ikorwa sei ha chumun tekelang. Ikota sei ha iha mun poto sei ha chumun sokelang.
2: Ikorwa nindiva he ikota no tukuni wa susisa na roha wa disore rala. Wa kala mungacha miho tutipu. Wa kala vamaki na wale hononeye. Owe fatu kuriku mune lesha maro mutakwane nini perrea. Paro konserta lwa alufiati. Mpirisa ni ikorwa seni seye. Maki ni avaria rivale. Mpirisa ikota yele. Enne kala viashi lava are pa tewa susia sao. Ahen kala were enna shuta repusheto. Nita niwa huyo heru, nire baba heno wera ninkilo kushwa nekaru ya repusheto. Ninkusha pankaha mvahule ati sorera na kumunike sekretario, bahen mandro wa ati soreru, haa nivahule musuruku. Nimunya mutule, orwa kule reuniawo, onatika ni musuruku hule wa wasu siasa woi kala kumihempo sumwawe.
0: Ekota. Hii ano nina madihira maha ola. Na chuna wabaha katamuchu mutala moha. Ndoko masawa wa madihira ho. Nipachira wa mae. Mutanyu masawa nyo madihira wa uche kulela unaenra ho. Epo melea wana kuruwe.
4: Uche kulela ola. Kini shukurela vanchi pale. Ukwala nukumana na. Na tiritorala. Ilagula samaha hula. Nikila ka wiwanye ya to ila pusikinaku, na shutia kato akui utarile ila pusikinaku. Akala nira, iwele leke molu mwala, atote leke morarele.
0: Mwavinya vava, saye ni mwanyanyo wero?
4: Na vinya vava, ni nroo mteko mwahu, ni chani wahu.
0: Naka umapia wampula?
4: Na pia wampula. Nikila ukuma wampula ni rayo kowani. Na pia kowani. Na hala toro wa suwe
0: kachuna, na katika. Kachuna wakoha mpandranyi wa mpusenranyi wa wana kuruwenu.
4: Wana kuruwenu kishuntiaka. Kwa shuti hiwa pake sera. Nsana na hii shuti hiwa mota. Woro herero ravole. Wira na panyamakaya pa ori pa ala. Ani kuparishpasu muntu nime. Tao ni pirisari kutikila. Enakala mweshpasu. Wira oravo waruaka. Wapake ketho. Makaya pama kinaku. Kwa kuwe kuruwele ya moravo oleme. Tobabo kini shukurela. Vanchi palewira puruke eyo. Kinasuwe la nani hii shuta eyo.
0: Niko ya kuma mahola.
3: Para ver radio kamre ba yure.
0: Ah, kiro ro medi hewi han faltar, han fallara o kuma o lok o lekinta. O melo se esta programa lo ya kanosa. Na muse di hua, na muse di waho. O hia to programa ra hono o lelo kinta. O melo se esta. Sexta-feira 21.
5: I can't say that. Nakumana Tondrati, Katuna Govolo, Murati, and Lelova Kovolova, Kulu Makamurati, only you again and Provincia by my Lise.
0: No Hotaman, the Kora de Bosch Mugabe and Bakani from Nagohaja.
6: Radio Mozambique, Zambezia.
7: Na wiriana ochekula na vahi wahu ni achu amoha moha e provincia wampula yari e poma ya wanagurue woi woi ya kavihirua ya ni mahusero ore herera oravo ai e hala kamitala moha wini pwenye mara ya jese torash na hala ohela vonchipo na uwe heriri wini vahiwe sopachu wa selapo ya mosambi kinila poso kopela na vinyaka nova hini sopachu wa sa e provincia yela Yava Zambezia. Mwijuan lawi yolanta mwini radu Mosambike msore provincia va Zambezia. Inalale mitekosaya ni elochelo ielomwe. Mitala kumi na hala wahula mikrofona hu uwi nchekule vamoha.

Ay, vai. Oho, basi ba husha ni murima. Acho muna ba husha alopa na hai murima. Nka ki usi heni. Ne chela ke mare 16 ora ni 16 minutos. I wora kumi na tanu na pili ni kina mitala saya. Kumi na tanu na moha. Ni juan lewi. Ne chela maiku mitanu na sese amweri wane tanu na moha. Ai, inahala mitala sese ui nivoluele elukuluku nerahu nchekule. Olelo chekule wahu, onyoka lampua wa chuyale akwanenle iaka. Mwa mpunya kawaya hu, mupolele muchu onera iaka na arito nyu. Mwa kwanela ka iaka munlele ui nova heni nchipo na hunenle na vahahu achuyale anakwanela iaka. Kina halo muichana. Bibi agency oniasa anipele elukuluku yela ikoma soniasa.

0: Moni, Moni, boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde.
0: Boa tarde, Okumi.
1: Yano, Okumi bacane, mundo terminiva, Carlos, mano, na pala, uruha, lano.
0: Ah, na Carlos, é cario lelo mo apanha.
1: Ah, é cario lelo, ko, tepo panha, ko, ko, reiriga.
0: Ore, rabo.
1: Ah.
0: Ah, na Carlos.
1: Ah.
0: Oh, kalamuso en lanyo na kwa ni hayaka. Very good. Nka munyere nai kere moni munya hierani. Aiwe kiwache rachu. Olelo achu athanu.
1: Olelo achu athanu ho.
0: Ah, olelo achu athanu.
1: Akora komo kimpa kipa chedi de e khana thani khana thani al mo
0: wala atwe e
1: kipa chedi re e khana thani kina veka ayo ove ko ne baki jo
0: ta nka a munyere ni atshu thene yawo muna atshu nanyo olelo wa munyera
1: e no so pe yo ko te ra
0: ah
1: ra mo ira ansele go maputu yo ba mo ara yene nana yene ali ali ka andre o filo
0: ah
1: Ona wili kinale kinave tola amaraka ama tinte ya Luis Antonio Nyama atelo lufi orikamai
0: wala sempre alu lufi como
1: oh yari kema hito para wi empake de mahaga yo se kuwa bano
0: na achu na Antonio ava hito wayo onche kule no bamwa como akere orikamai nere hai
1: tabe bagontolo onera ru mkidaki wala mudu pala sapala omolo kwe yo kwe yo ni sina nan reva reva yo ya ni pa na ma ra yene na na yene I maso pirinya ari onyawe Lucinta Violinta Oluwale wena na mkawa anasu atera otere wampoto anaka chope
0: Ulungi kachopwe makuku ya la karaka ho.
1: Yuhu oe. Weni nendo kachopwe ntikwa.
0: Ulunga suwele.
1: Ilo mento.
0: Ah, anantikwa.
1: Anantikwa. Eya, eya, eya, eya. I apa istore, taulinu, onyao patisa, omrumpala.
0: Ah.
1: I anisori se pa istore unyao patisa. Ote, onewe nuruwala wenno.
0: Ah.
1: Aso opirini donto. Filipi. Inanaka.
0: Ah, he.
1: Ah, Marta, Carlos Palau, Omkupa, George, Alimu. Inatele yao anakiwa. Wili vinyevo.
0: Mohama liha.
1: Inuwa yuruwa mpachoni.
0: Brigado. Wala eh okala namiwa opachero na rera pa. Hinga muhamba ngira chuthene. Tabe, ana Carlos brigado othana wapama.
1: Okay, okay.
0: Brigado.
1: Obrigada.
2: Alegria, alegria.
0: Aiwa parabéns, munako anela ya.

0: sa Janet, tu ang ano na ulitiyo.
1: Aha.
0: Manatal siya, eh, seta.
1: Ulo, hima pa, hapat ano yao?
0: Nagkihabay. Kapag daw ko, ba niya, yung sarababa, hindi kinapabato po ni Ben.
1: Delikado, tanawa pa, ma.

0: kwa dima kwa hondo tira kudikira njima kamaka taona kutumalonga kutumulukupa kanyimbo ziswa ndizizinji pondu zesasa nyimu kwa hondo mbo yintira kudikira njima kamaka
1: inipano ndukufuna adifuna ntima usafuna pisa chitisa ntima usafuna jweze pewa sakonda ndukufuna kutichakachini kumala kwa aji mida kalambu memu na mavidu pia pitunzitunzi nikalimu na mavidu ya ni mangasi akaninga kuti angale andulali za akaninga amala nibulisema video mangasi so ini bano chakupata ndina ajodai kwenye usama video nyimbo za kuimba zili po maningi zinangu za kutipodi kuzilabora daki praki zinangu za kulabora kari nduli zisamala da pulikini ndakalamu tempo ikulu maningi ndi kwenye sayari tempo ya kuimba yunya kaniganicho pera ini ndaimba maningi ngereja ndaimba maningi na nzanga mforomo ndao nyimbo za kuimba zili po maningi so kafuna kada shotela bani bitunzi tunzi kaninga pyanga penduli biri katani pya mala prazi so chakupata pano ni manjambwe dimecho na chakuchita di
0: pina nini sani nchi makamaka kampira
1: ini pano kuno ndisachita mpaka miso matroko na pasofu pa mpaka miso ini ndi ni mtu cha waidati ndao na familia na ini pano pisa kwana taa kwa tindi ndi apitisiri nsenzo ndi apitisiri pondo mu realidad ndi napiana usenda shkola inene ndi mundu msafuna mbukuja tantani kwazi ndi matrokomo kuti nsakonsa kwa nisambo nena kuja kwenu panyuma pali ndi arashika pondo agora maspetáculo ntsiku za ndumo kwa fama maspetáculo tinchino maspetáculo ngabevi maspetáculo ngakakoti yaoneka ndi troko enembo kongo nsona para gula sabao sati pisaoni kambo pintumbe pa kufunga musetumbo dai
0: pakulonga thangwe ya mbuto sidapite mu mwenda kapangiza luswano ishkodi tipange kampira mukutisa kupita mbuto singasi muonesa lusu ningene apo njipi nsipu ya kuti imwe kwanisa kupita mbuto ne imwe nkhabe kwanisa kudwala nsipu ne njipi
1: maspetaku ninga makulumbo kuti andi kuzambo pa nyumba ndachita maspetaku kwa nyamashano ndana kaita maspetaku Vera, kalispetako kulu, pemena nipeza panyumba. Ndaita spetako Marumeo, kalispetako kulu, nipeza panyumba. Ndaita spetako Shimoyo, kalispetako Lombo ikulu, nipeza panyumba. Ndaita spetako Pondo kuteti, maspetako wazi mashano, ndachitena nipeza. Mbwenye munangu, mtikahenda kwenyera tenzo. Maspetako wazinja kakaraboma. Mbuti na kumbukirenu kote spetako, ndachitenembo kote chipo na zaidua la tawa itaimbo. Ndi Marumeo. Marumeo, ndachita spetako. Inere ndi spetako ya kuti ndi na iduala di type riki nsiku dafikeni ndi nsiku ya kuti ndazona mbumba kuikomparari ndi mbumba ndi sinakwansa kulonga tae kupa na nyadzisa ndi mbumba memu kuti ngapana kukabwa za visera komisu ikulu ndi spetako nere soki nanji kakala kontrato na chumwana longa kuti kalipianga nda chita chimiriwa mina kachita pikafunene pili mwanguwa soki movementu doone ni kukuli ni movementu kulu maningi unangu ndi shimoyo kutuzezi nda chita maspetako apu
0: Apo mtumere mkuimba mpaka na chino mkunisamba kuimba na chesa anango msalonga featuring ne?
1: Ini pano ndaimba na chesa zinji. A chesa zinji ndaimba na mnjira mbuzi zinji mbopono. Ini ndaimba da murumbala burakuno nda siu imba na mundu. Murumbala ndaimba ndekene. Ndazalamuka mbidi burakuno kumtarara kuma. Ini ndini mundu. Mundu nga kalakoto wasimbiwa na chindu. O wadziwa chindu. Adalonga ndiakulu safuna pangizambu nzako. Nditepo pianga vino. Ngakala na chon tima chindu chiri sepa ngiza munu. Siku nafuna dudumika za chindu chiri chinakala chakweka. Ndabwela munu anzanga zinja ni pemba kuti safuna timbe mba babo zinde. Kweku ndi kuimba. Si chindu chokulonga kuti anangu kakonda anada numpodi imba na munu nsepla kura. So kinda ona kuimbamu sipintumbu akwanisa kona kwanisa sipintumbu kuti nakwanisa bisira munu tae. Ndaimba na produtoranga kanenukono kertu faria anenukono. Ndaimba na nipontu. Chinchini ba ndaimba na mpalu nuna nungu kunjaka wecha. Ndaimba nae. Ndemba na Nzanga wanapata Nembasa Yoframu ndemba na Soi Branta nae anewa ndemba nao
0: walonga kute mwuriku kumanika na mpingo tuwele kute mkwanisi kupitiriza makamaka na kuimba kodi matumakala kufezera duzi ya nyapyao mpemba jipedzo penu kutongi tuwele kute mnangbachi mkupitiriza basi na luswano nisha kuimba
1: inivano ate ndilongi tepa podi ndi nyumba mpepo ne kala ningapanja tepa nde kutaira ntepa Anto anyapyao ndi anto kuchepa asagoshari tsenzo. Anto anyapyao ndi anto humbu ponto ninganefi mitima mwa umuli. Musagakambu moto angona mtu wakutani kuchitapindu pia koneka. Iyo asakambu wakujipiru amba nangu. Intao, ii kuprosimari mtu akatema ndiwo. Kuchita basa iyo mba kwanisa kuyona kutibasa. Isishi mwana safuna kutitimuendese mbukusogoro. Pepe sakana iyo wakulu. Iungana ka prosimari ni situasanga tepa tepa. Iyo ana tempo maninga kutera magbando. Tapiva. Chaka, ndapiva. Chaka, agora. Iyo ndo muntu wankulu. Pwadu nga kakoti mdia na piache. Iunga zatuma nyezira kuti ndi muntumbu wa sanyambu wa satundambu. Indi ni muntumbu ndi sanyambu ni satundambu. Osa zamui kambu palishitambu kunga tonsendi na jona mfunye. Sasa kana iba sambu tayi. Seria primera pesua pensari. Mwano ya kuchitapinda masi. Nguku kuchitika ndini. Nika moda na ufunze mutepu. Mundo wakana pachiso. Sakwensa kumona. Ngone karana nyato. Sakwensa kumona. Indi ni mbozo kuti nisakara nao. Dia zizinjizeni. Iyo pianga pensena sakwensa kumotari. Padea kalanto wanango kunyerezilamu. Kutumana chimpezinapu. Agora. Iyo mbaza ita kundirangana kwenye nande sote. Ajivezi nga kala kuti panango. Ndikucheza na anea atu anchimiza. Kuti amnamu. Buranti pezani wetika mbe nyumbu bozi. Mbachalangana kwenye vaso. Para bulsa kwenye kinyentwe nili kuti pelmenu pezeri maluzi. Kinyenti nyo ina maa chaka chani. Muntu kuti ana makarachi pensini. Agora nonga nipetra una. Anapea wao. Anangwa ndia kufunga. Anangwa mbo ya. Saona mbo seru mbo.
0: Palonga kuti nyimbo zano imu nkabi kusijera. Andi chinchino pala kukumanika njira zizinchi. Za kufuna makamaka kufisira nyimbo. Kuti anafuna nyimbo zano anazikumana na njirepi makamaka.
1: Kibwerele chifunda ntaku. Maronga ndimo kuti kuna chinchino kuna sistema hili. Yani anasasanya pikase pia kutepa tepa tantani. Muntu anafuna gula ponte disco razino. Patra ungupi, soro kutora, nafuna gula disco razinu. Anagumanikadi, nkabeko, ife sosa za nyindira mashpetaku. Mashpetaku mbanea kukupwa pontu anangifepano. Ungapaswa mili kinyentu unasorti. Mili kinyentu tingatitioni, mili kinyentu. Pamuzi, ningapamizi matumu. Kupesa kwenye chinchinu banu duzente ya maa. So para pesa, latebozi. Pesa basi. Tingatikwati mulio penseni panyuma pa karana. Panangu na sesh figure, single figure. Mili kinyentu, ilikuenda patepa. Agora, ndia suntu pangono. Inepano, ninga modo, ini sembi nisaka, reklami ini nakonda nakononga, pariki indipindu ya kunichitikira ni. Ini, ndisati kana matroko kugula matelefona nea kuchitapepe tayo. Mbwenye, ndinao wa shamwali, ndinao anfala na chajanena na matelefona ya kuchitapepe. Pisa muitu bitani, sarongo, pode piti mkonta mao, no importa. So kisikiri, nyimbu ziri zitani, ziviwe, nisapanga ninga malaimbe gede, Perekani, zapita na nkonta mwanu, zapita na nkonta mwanu, zapita. Chukulu kongo antu alufora, kwa nisembu kuzipanyari mwini kamoda nungemi. Nisazipitisaki, mziku zanduru mwini kakala same manera. Iwambu, antu mbala kakakuchepiramu kakanapi. Chinchino ya njipa, ninga maimbe kesa panga, izoi lansarini. Maimbe kesa izoi lansarini. Ninga zazifunambu na zazikwatambu. Nantoko ziwa 8-6, 8-4, 4-2, 5-7-4. Ndikuripitiri kondo, 8-6, 8-4, 4-2, 5-7-4. Nende nimeranga. Qualquer momento, ngisakanenu kutindi ndipalinyo.
0: Mbanyi makano kumalisa kampira, makamaka kuleali anatifesira pansisu nubulikira mpimba sa kusena siyana?
1: Makana kumalisa, ndina chakutoma kupemba kuno. Ali ada anagoshtari pia tenzo. Anagoshtari mbo kuvambo nyimbo zanga tani. Angakala na chucho nsisi za kulonga kuti mwana tisafuna kumpezi. Ine ndiripandi zororo kukudikira nimbu na manjamaili. Entahum. Anangombo, anafunambu kuta anipezembo kunjira shpetaku, numiranga njinei. Ine panu sinalunga chintu tai. Nsiku nafuna kuti panangu, mulunga nipasembo. Sorti, inaoneka. Nkabembo, ina kala kuna mbonyi naparari kuimba tai, jina kontinuari kuimba. Mwenye kiluanga para kuna hali unseni, anzanga sa itakundwa kuimba. Kuna maproduktori anga hala sa kala kundipeza. Kuna Keto Faria, kuna produtanga DJ Six, Novela, Weni, maprodutoranga nia kuti siku zizinyi ninga kakoti ndaluza, ndina chakuchita taya nia saka kundipezi. Na kuna Baliangambu, kunyumba na kazi na Anene, kunyumba kwa Arcel, Anabela, na Silvana, Costa. Ani amba ananga nipana.
0: Masa Fusra Radio utafika kumapetu na umakani atupan siku ya laro. Hakachite financesa ushu Jose Antonio Campira. Nasuika makamaka na Campira. Bulikira nkatu maposto administrativu ya Inyangoma. Mudistripi ya Mutarara mprovinsi ya Tete. Nagumanya makani ya niwan siku ya laro. Fala ikaliangeni nipano Antonio Domingos. Kumichini ndika pedwa na nzanga Jasimil Tunernest. Kuna imonsine tichite salani. Tinati zaonani nsiku zina mazina taenda salani.
2: Swing it, turn and grab it, Campira funa imbe, Morumbala.